Jimine Mirene Mimani Yasu for free mo. Jimine Minuanumini Yamani Yasu for free mo. Pacho Casawa Yasu Christo Dima. And that day, Rade. Adi Boni Biara. Quaso. Aomi my mia busfimo. Aomi my pebusfimo. Na enam wobi mfun suwa so enti na saadi bwane no e koso ewa ni misre wo yesu di mo mene me yire eni ye mama eni ye mama ema ye jani atu wao ewa di jiye fri mo ewa mi papa ebu suye mo ewa mi mami ebu suye mo ewa mi ye ebu suye mo ewa wukula ebu suye mo wini unia numu eni mu ma Any massifo at the Bonny Biera, Aya Juma, Ewa Nebusfiam, Ewa Koso, Ewa Jabusfiam, Ekunabusfiam, Eyabusfiam, Nayo Ni Pebby, Elfum Swanty, and Asadi Bonino,

ame busa ubi o se o cheke wo ho a enei se enei ena Yesu oba o se meba mabe fami mba ako na abenu bumwa se na yeko se ubi beka se nyami biya ni ho heaven biya ni ho die emane nyong mwa o kan know what time what did that die wunim ni esi ye Yes, see ye.

Asempa 94.7. Ebusia, bato on hote sem, jidi se nyankopon adum unhoye. Denya miya se, ema wabra bose, enensu, unyankopon adum.